Si Akaswani Itanagar Station na suruh ngulukat tagin program ko gila yun yung bintam gina si Rajiv Rai. Ministry of External Affairs loka bimpakunam nga Prime Minister Narendra Modi gila Chinese President Xi Jinping banyaga meeting go dongpam kunam gama loka bincong ni chong mis kunam loka agumana nga adakaku nongnam nga Ale kuna fela mempaduku. So gama som Prime Minister Modi la Chinese President Xi Jinping nimi New Delhi lo 18 BRICS summit dong pa nga dong pa ko lo rorok supuku nela mempalinduku. So gama som External Affairs Ministry ga spokesperson Randhir Jaiswal nimi mempalinduku. So karik sula gama rorok sukulu Moku anga ugumalanga risa sangse dongraklo sarpuka induba ribam sangam dokubala tulakmis dokunela pefalin doko Arunachal Pradesh ke governor lieutenant general KT Farnaik be pakunam nga substances abuse rinamsom painting competition go igegei kula ok drugs do natang na som motor doba referral ame paling duku sekena awareness sem sengcana dedenga alarong ba nasamuk tu Bharat abian sem rilinga do ba referral ame paling duku so gama sem itanagar ga lok baban lok ke governor ni me paling duku sekena nga alaba regression ga bolo Regression ke lari bolo society lo drugs tengah dandang motor lari la mepalin duku. Cangung ulah lekianan ada engineers denga, mayo RWD Minister PD Sona, dongbam gan kubela mepaduku. So Arunachal Pradesh lo engineers de Engineers dadag nga state ngala ngoku nga alarong ba relinsang lang nga la technical experts, knowledge, innovation o ka public service nga alarong ba relinsang lang nga toko ba la mifado ko. So gama som 59 Engineers Day Celebration 2026 nga Itanagar ga banquet hall lo dongbam dukula mifalindu ko. So alulu Bharat Ratna Sir Loksiam then Baisveshyara ga amin ba Arunachal Pradesh Engineering Service Association ga sobam gan kubela falinduku is yang police ga mayo Child safety awareness go regagan kubela mefalinduku. Som arena chukwa project muskan nga araloka regagai kula regakunam nga kela mefada duku. So ay naga so ay kiluda ga case go katam nam loka. Sekian nga rigay ko nang makila mepalin doko. Alulaw rin ngula logo gubarikan ko din na Hindi Fakwara Celebration nga Jain College Pasigat lo mayulok ka sorab gala rigay niyo kubala mepado ko. So Hindi language communication cultural exchange o ka national competition Guba, tadiya tu national integration guba, ribam gada kunela mepaduku. Som Bharat tiya bahasa manch is yang district nga sobam kunam nga kela mepaduku. Meteorological center Itanagar loko mepakunam nga is coming Lower Subansiri, siang Upper Subansiri, Lower Dibang Valley,
Changlang ok Longding district lo weather report nga yellow alert go katam duku la mifalin duku. So district lo mo ke guna lo dogum dorek ang takla nyedo nga achalab holak te du la mifada duku. Seru ge tagin gamba yunyung bintam sangka hebo.